dox na jéego sëgg na sigiwaat loolu nag gif ji bar da yàq julli ga. Kon li ko war mooy julli ba ko yàqu na daa war a dagg julli ga kabbaraat dugg si julli ga. Waaye nag lu mën a xaw na moytu lu mel noonu ku xas kabbara si di julli taxaw fi nga war a taxaw keneen ku ñëw di dugg si moom moo war a liggéenti nu ndax ba dugg ci sàppay bu fekkee xaj na fa. Waaye yow waroo liggéenti moom mbiram ndax ñëw nga wax ci mu war a ñëw dugg moom mu yéex a ñëw benn mu xaj ci sàpp si xam na fu mu xaj dana fa dugg xaju fa mu jokk ci yeneen sàppee sos seneen sàppete ginnaaw ànd ak ñeneen ñu ñëw. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj lan mooy sarax ak kan lañ war a sarax ak ban bis lañ war a sarax ak lu gën ci li ñuy sarax. Sarax jël lu am njariñ la jox ko ku ko aaje woo ngir yàlla. Kon lépp lu am njariñ mën na ko lépp lu am njariñ doon lu dagan parce que nga xam ne niñ koy ka nga koy jox anam gam ko lu dagana jariñoo la nga jox ko ko ngir yàlla ana seeni woo ca lu mu lay fay ëllëg seeni woo ca daraam lu dul yow tuyaabay sunu borom nga ci seenu te ki nga koy jox xam nga ne aajo woo na ko ni ko aajo woo la loolu moo tudd sarax. Loolu nag kon lépp lu am njariñ mën na ko amul lenn lu ñuy wax ne moom la ñu war a saraxe waaye lépp lu am njariñ rek mën naa doon aw xaalis mën naa doon aw ñam mën naa doon am ndox mën naa doon ay yére mën naa doon lépp lu am njariñ daal mën nañ ko saraxe. ki ñuy sarax it mooy kooku aajowoo kooku aajowoo ku ne rawatina bu dee mbokk ndax yonente bi sallam daa waxoon ne saa boo saraxee am nga tiyaaba waaye boo saraxee sa mbokk sarax la jokk mbokk la ñaari yiw ngay am. Xëy na li ma tamoo si rek mooy sarax moom amul couleur amul melaw amul jins ba mbokk naa la wutal nangam saraxe ko sarax ngir yàlla amul yooyu amul bisit. Sarax ngir yàlla mooy lépp loo jël lu am njariñ gis ku ko aajowoo nga jox ko ko ngir yàlla mooy sarax. Kon bu doon na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxe ko bis sàngam ba am na lu ci rax waaye sarax ngir yàlla soxlawut loolu. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj lan mooy mazhabu alimam malik ci jàngal ak néew alquran jàngal ak néew alquran ci mazhabu malik ñaari wax am na ci wax ju wax ne sëgg nañ ko ñu wax ne dagan na ñu mujj ci borom xam-xamee ngir mi nag ñu tuddee almutaaxiroon ñoom dañuy wax ne bu fekkee ne day wax ne yow sama borom maa ngi ñaan lii may jàng nga joxal ma yool bi diw su boobaa buntub ñaan lay dugg boobaa dagan na ci lu dul ak wutin ci am. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj yan julli lañ mën a boole ku ne ci ab tukki. Waaw julli yiñ mën a boole mooy julli yi bokk waxtu bu tisbaar jotoon ngay waaj a dem ci ab tukki jëm foo xam ne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so sañ ngaa julli tisbaar julli waale takkusaan door a dem bu fekkoon jamono yi jant bi solo it timis jot nga xam ne boo sëlmalee timis ci ngay dem ci ngay julli fi nga nekk sa nga jëm xam nga ne bala nga fa ak fajar jot sañ ngaa julli timis ak gee door dem. Kon timis tisbaar ak takkusaan ñoo bokk waxtu ak timis ak gee waaye lu mel ne diggante takkusaan ak timis kenn du leen boole lu mel ne gee ak suba kenn du leen boole lu mel ne suba ak tisbaar kenn du leen boole. Kon bu yi dagana boole ci tukki daal mooy tisbaar takkusaan ak timis ak gee yaa ngi ci waxtu njëkk bi fas yéene jëm foo xam ne bala nga fa ak waxtu ñaareelu jeex kon sañ nga julli ñaari waxtu yëpp door dem. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne dafa yore ab natt waaye nag ñi mu yoral natt bi ñoo koy tegaaleel kenn koy daamu ñu koy jox da koy jox 5000 ngir mu nekk ab loxoom moom ñu laaj ba xam ndax loolu dagan na wala déet. Waaw bu fekkee ne ñoom ñëpp ñoo ci jubboo day dagan na ndax loolu ab liggéey la di dajalee nit ñi kenn ku ne nga dajal tegam buñ sottee nga jox ko kooku moom loolu ab liggéey la sañ ne ne lii may liggéey nañ ma fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam ni mu toll buñ ci jubboo dagan na. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na nit ñoo xam ne dañuy wër di laaj ay ndimbal ndax seenu mbër di waaj a bëre wala ñuy waaj a futbal di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba noppi daal di wër di laaj ay ndimbal muy laaj atam ndimbal loolu waaw fa moo xam ne fa mu dagan la de bu ne ci laajee ndimbal bu la neexee joxe ndax kon lu dagan na su boobaa waaye bu dee fa moo xam ne dëganut benn dëganut ndax moom

dañuy téré ko def wala dëgënu ndax lañ koy bolel yu bari ci feuy fi nak jëmmi fami dagana yi liñ koy bolel taxna dëgënu manna bari niñ ko défé fi dëgënu ndax njabar da ca nek yi ñaawé cey feñ ak waxtu yeen cey faat ak awré cey wunniku yoyu taxna dëgënu dëgënu ci jël kon boba nak kenn waru ca jappalé ku cey yëngu kenn waru ci dablu ci yëngu wallahu ta'ala a'lam.

0: الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم سبسنگ يو بكو من سادون تمون لسخ من من لو سبسنگ بون دي واني سسندول سبسنگ يو بكو من سادون تمون لسخ من من لو سبسنگ بون دي واني سسندول كو خمني أم نلا أم سي نول بوكو منيه munangu sak tiant jox say nawle ngay xole soufele soufé te nongo ñak jom teragal li rek war ci ku jappé ful ni ca soule ak reey lu day xagne kaw ak soufé day may kaw reey du jëm kaw du do nit muku ngal doole
1: moy du bari doole rek
0: defal garab golewet gu sedd kerté gudul teyne xido amit bakuy musdal diraseti defal garab gulet gu sedd kerte gudul teyne xido amit bakuy musdal diraseti bul wex garab bu wexe do mam ba ken du ko sex mba waju koy sexitam day dal di yabeti teexal sekkal na taxal yatul te bul amidik garab gu melmi ma wax do gis ko fay allah arrahman arrahim wa sallallahu ala nabiyil karim nit ñi nga gis jeruño waxal jeruño defal lo man de def yow de ko def ngir yalla dal nit ñi nga gis jeruño waxal jeruño defal lo man de def yow de ko def ngir yalla dal lo wax waxit ñuy def lu bon lo def defit ñuy def lu bon lo jub jubit ñuy deung dal lo soñ soñ ñuy saxar ma sax ñu fay kuy def jereet shaytan ñew fay ko ti dal lo xam bu xam bit ken du no yak wajabax waxumay wañax tay li keurey mbir amna dal samal sa dig ak yalla yow li rek des soñe ka yete kay xulew nit weyna dal nit ñepp xam nañ wepp ay xam wepp yiw ko gis mu ngo ko xam xamam dafa lotu dal ko ci fexé tere jef ju bon ba wax ju bon ma nga lay fexé nono ka bañ li xam ko dal ko ci fexé yobbo kawan faña jup awan ma nga lay fexé teggé ka foñ tay meccu dal li nang ndagam mo am la gën na nga yew yow faf wacc ñepp ak seeni mbir tay waxu dal nebul tewe nopil tewe jappul tewe farlul tewe santal di daw tay muslu dal nun ñepp yalla nanu yalla may mucca njariñ faw wëngërem ak bal gudul dañ mukk dal mbokk ak murid ak jaamur ak ko man di gis buy dem demal buy jekki ngay ñukk dal ken reeratul tay ngeer ma ñepp pa ko xam bu wër ko gis demul dafa jox mbiram shaytan dal koy bandigal shaytané mo saytu mbiram shaytané nak kumu saytu mat ngay wattu dal li tax dawal li tax moyul li tax bayil ñepp ak lañuy def tay fexé raw faw dal ñaaxal sa bop ak kep ko gis muy sawar tay dawludul sab sang wax ji gem ko dal bul woti nit bul soñi nit bul khutba nit wel ak sa bop fak waja daw ni la ñab dal ken dutu gis may wax ludul sa bop leuf luma deti wax sa bop tax xamna ni dal luma deti wax luma deti def sa bop tax nit ñi ma gis jeruño ti ci o wak ci na dal kuy bon na bon kuy jum na jub lu ci man di am man may liggeeyal yalla tey gem bamba dal insha allah ta'ala al karim.

0: ye bolu bisbi ci radio xassi online duma mondo
1: bari serigne touba dal du morom kep ku koy def morom da ngay dox limu wax def limu def te delu ci soxo ramo rago dewo da serigne bay jaxati neko kulay def moromit xamna ne xel ya ko man lewet ge tax ñuy dendo do way nonu la
0: ye bolu bisbi ci radio xassi online duma mondo

digbigegenam tonnani bayan wutuwon ti nyinyi wutu tolni nun konnan di bayi xellawon yalla dogal ba noppinam tonnani bayan wutuwon ti nyinyi wutu tolni nun konnan di bayi xellawon yalla dogal ba noppinam nan dal di farlu nak cewaj yobbal buy wute bun ko waj ndax ku xamul kañ la du waj aduna wor ya jegenam nan dal di far

ak palu reey tam ak fali ko ci kanam luis tam rap khumbeno fi gis dana tas abandilu dar daram ku xeyne malas akali ko dal di ñew li rek moy lima gis abandilu mu dar dar am ku xeyne malas takali ko dal di ñew li rek moy li ma gis ak dundi daadi apam telina le ber yilay bara fofu nekke de fakhar la ca dess kuy dundu war na khalaatati di ñew ak dem ta xamna am na ci an mom mo ce ngay faatu kuy dundu war na khalaati di ñew ak dem ta xamna am na ci an mom mo ce ngay faatu am le le fukki wer ak yar bi de kateru dangete ta fere wer fek ci ngay faatu am le le fukki wer ak yar bi de kateru dangete ta fere fek ci ngay faatu te wer wi def ayub bis yoy faaw bis dina ñew wo xamne moy sa sarax mbabo ci ngay faatu te wer wi def ayub bis yoy faaw bis dina ñew wo xamne moy sa sarax mbabo ci ngay faatu bis bu ne ñaar fukki waxto ngeen turam bu le wey te am ci wow faaw sa guru rot ci faatu te bis bu ñew wala wer mba waxtu wala semaine kem lol jog na ci saw fan ba ngay faatu te bis bu ñew wala wer ba waxtu wala semaine kem lol jog na ci saw fan ba ngay faatu ku den ci temer te bis bo jall teggi deureum yeh ga dalay bet farlul ci ibadatu ku den ci temer te bis bo jall teggi deureum yeh ga dalay bet farlul ci ibadatu yaram yi ngay yafalay kontak di ray ak diw soubre ko koy mujjak saxi ginaaw faatu yaram wi ngay yafalay kontak bi ray ak diw soubre ko koy mujjak saxi ginaaw faatu ma delu jogye ñi ngembo fi dutu suti mbeur mo xamne bam lukiko tay kenn daanaguko aduna ma delu joge ñi ngembo fi ditu suti mbeur mo xamne bam lukiko tay kenn daanaguko te mbeur mu masne ko tiarfal songu fenku nala dane le jellu bu reuy bob kenn siruko te mbeur mu masne ko tiarfal songu fenku nala dane la jël bu reuy bob kenn siruko day fenku tay lalé tay mbass wor yop na xel digal gele tek dole men mbeur yoruko day fenku tay lalé tay mbass wor yop na xel digal gele tek dole men mbeur yoruko te kat dalay wo ci bopam wala yef yu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem watuko te ga dalay wo ci bopam wala yef yu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem watuko sa yu joge jëm ci mom xemem ko ak sama bet mu ko sa xel lek sa xol ciir ya faxutiko sayo joge jëm ci mom xemem ko ak sama bet mu ko sa xel lek sa xol ci riya faxutiko dinal na li daw gudeek beccëk ba xeyne sarax
mu dal di lay fatte dem songé ti ko xamuko dinal na li daw gudeek beccug ba xeyna sarax mu dal di lay fatte dem songé ti ko xamuko isa ngam tuti ba do am ba xeyna geseng sa don te am nga koy abdir mu xeyna nguko isa ngam tuti ba do am ba xeyna geseng a don te am nga koy abdir mu xeyna nguko elejikom deug moy timir yaduyu mu am aduna tukki ci goge mas yenen ameko elejikom deug moy timir yaduyu mu am aduna tukki ci goge mas yenen ameko kon bum la wax muku del fok ay waram jegena te de ca bayyi sa xel fawak di moy tandiko kon bum la wax muku del fok ay waram jegena te de ca bayyi sa xel fawak di moy tandiko bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu upp bul xeyd dunduko bul japp bul bayyi bul ye bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu upp bul xeyd dunduko bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beugil ba mo po bul khair daluko a'udhu billahi min al-khusran yalnan fi walak bi kham shaytan a'udhu billahi min al-khusran yalnan fi walak bi kham shaytan wandil sa xel ak tek sa beut ci dunya day ak xol nañ wañi xol xew xew ya wandil sa xel ak tek sa beut ci dunya day ak xol nañ wañi xol xew xew ya dara du doy loy dak boy jot lola gisat leneen fex lepp di xufula dara du doy loy dak boy jollolam gisat lenen fakh lepp di khufula nan wagn xemente fi ak mebedi te xanti wo yalla timun banexi nan wagn xemente fi ak mebedi

andal xol yi ci jang ak sikar ak di xelat yalla ak di teewul ay mbir nan bayyi xel dunde ki rek bammel yu ak yefeses barsaq ak tisam yu nan bayyi xel dunde ki rek bammel yu ay yefeses barsaq ak tisam ya bari

ure timiri ati nek ang masfatu way top ya kwak meme nye pelatu timiri ati nek ang masfatu way top ya way moy nye pelatu kuy dunduko ne da nga jël sa walu ci ru gu xar xari badel ne ciel kuy dunduko ne da nga jël sa walu ci ru gu xar xari badel ne ciel kenn du muccu kuñ fi dem sa ngenté fawuñu dem seb de lu metti metti kenn du muccu kuñ fi dem sa ngenté fawuñu dem seb de lu metti metti Yalla nu bur yalla defal ni top musel nu ci

degal ba mu jot del nak ba gisul ko jar nokhre ci kat dana ñew bul ga mer ba khul negal ba mu jot del nak ba gisul ko jar nokhre ci kat dana ñew ndegam da nga meritam bul dal di top sa mer badal di jef mba nga wax njombe ku deg ne cey ndegam da nga meritam bul dal di top sa mer badal di jef mba nga wax njombe ku deg ne cey temar mayit bu ca sax julit du top meram jegele ak jegulo di cang moy fayo ay temer mayit bu ci sax julit du top meram yegulo ak yegulo di cang moy fay way man jakna.

jafena man jakna jaxlena sa naw ginena teret ko ngala dangatit ak muccu tay jafena ci yalla ji jamono bon nit ñi faf gëna bon kenn ku ne aybam ñak ayb jafena ci yalla ji jamono bon nit ñi faf gëna bon kenn ku ne aybam ñak ayb jafena setan rungu na mbole nit ñi ngabu yatam ku ne yatam amulay samé taraw jafena setan rungu na mbole nit ñi ngabu yatam ku ne yatam amulay samé taraw jafena nit ñangi tay nur ci ay bakar baru itilim seen leeri xol yépp fay xol bo fi gis gumbana nit ñangi tay nur ci ay bakar baru itilim seen leeri xol yépp fay xol bo fi gis gumbana goor ak jigen ñangi melni bay yu ser bi boyal o jot mu doon sajabar al khair kay xewina goor ak jigen ñangi melni bay yu ser bi boyal o jot mu doon sajabar al khair kay xewina takat ku moy tet ko sab jël faw mu reey ca kambi naari ay matte kador barina takat ku moy tet ko sab jël faw mu reey chana chakam binar yey mate kalor barina aw nar gor bo ko maf ñandoy dawal di dañal jelu mbugal ak tis ak reccu kay dikna ndax yalla ne na labrar ñi jup baña fo fi na'imin la wax kon bur bu man digena ndax yalla ne ina labrar yi ñi jup baña fo la fi na'imin la wax kon bur bu man digena waye ina al fujara gañu dekk ci moy la fi jaymin ja diglul mbar mu mak takuna waye ina al fujara gañu dekk ci moy

ak bu ken nekatul lu nek ak lamuy nek mo koy dogal na ngay tuub te gem yalla gem lam dogal ci yow moytu ay moy te jef ay ndigal te baye ko si mbir saxal santu ko ci sa xol te yaakar ko loloy ndigal ma delu tuubati tay ñaan yalla tuub guma tuub jegal ma tuub gete say cir bum ca deloti ma delu tuubati tay ñaan yalla tuub guma tuub jegal ma tuub gete say cir bum ca deloti ma jekk jegalu say gete lepp lu ma sa xol ci ay haram mati luñ ci bu mu ca gesoti bur yalla jegal ma jegal dopp yi nga ma jox lu ma sa deg te baxul bu mu ko degloti teyen nga jegal ma ti lameñ wi lu ma sa wax te waxul jojo wax kan nan ca noppeti sa xol xalaat yi ci biram fo ci lo geureumul raxasu ko nak di ko ay leer bum la fatete bur yalla sa loxo yi lum laal te muy lu teref jegal ma laal gate bum la lut lu la loti sa pay mi fum ma sa dem fepp te muy fulewul jegal ma yoy mu ñong def waju ma ndoti sa tank lum ma sa dox ba fepp fum ma sa dem ci moy ndigal bo ba dox tubna ko tok naati bur yalla jegal ma jegal xet wi luñ ma sa moy qadir khafar ya rahman no ngeti ak ñak jom bole ko lom pañ dayif gi finun

tubu ila la ngir ka tubi jonne ci man te muslu shaytané fuñ bané xté may tubakan tubu ila la ngir ka tubi jonne ci man te muslu shaytané fuñ bané xté may tubakan eseet ba xam li ñu may jiñ ndax ngeel la ci man kana ndegam duñu mareereen ma xam li fi man eseet ba xam li ñu may jiñ ndax ngeel la ci man kana ndegam duñu mareereen ma xam li fi man ñi wax sama bax kay barkelu ak di ma gëm tiewul ma xam sama biir ak biti xam li ci bon sheikh ci moy ak ñi wi jaamu def ba kan iliman do jombu do ruslu doto sheikh lu len lu bon bo leg rafen ñortu te yaakar di gem ci sa xol am ngi ngeene la ki may li nax la deug sa kan nantu bu baax re ci moytu moy te sheikh ci ndigal yaakar sering bambali la gis te moy li fi man nantu bu baax re ci moytu moy te sax ci ndigal yaakar sering bambali la gis te moy li fi man wote yute na lol ak wute na du fi jog kuy dinay setlu kay wote ak lamuy wote wote yute na lol ak wute na du fi jog kuy wuy dinay setlu kay wote ak lamuy wote kuy def lu yeng nga jog luñ sok nga dugg ci biir do tewlu do teylu bir mo deg dem seti kut barab baru fa so sey mbiram yamu fa yor wor sa gam xel mu reey nak tambe wote di net li reybu tay wax ay ngeneel yu mu yor forme ak wilaya ne dey sel bokay xate yorum jabar mbate ay galat ñangate xor fay wird sulman yo kay lal ci batuti ñi ñatu

tay rafetal donte da nga su fecci waskan sa juddu royul yaay waaja ngem yaangi jëm fo tollu tay rafetal ci yalla man bi singay ñew bam degam tedna itam bala beut set way de ma ci lolu ci yalla man bi singay ñew bam

Rir de gumoire se hubamba gumba de mas. Mwiki nechele ki batabu holam gizuko. Rir de gumoire se hubamba gumba de mas. Mwiki nechele ki batabu holam gizuko. Gis de gulang moinga gisek bamba gis kisa hol. Te xol banak di ko yek fum tollu ñeena ko bolem lu way manam num reey reeyit sofuma diga ma mo bamba kay am am ba xemna ko bolem lu way manam ak fan na gum mana doon bolem ku way man gem gem bamba mo gëna wër man ku gamul bamba mi gem ken yem nako bolem ku ay mana gem gem bamba mo gëna wër man ku gamul bamba mi gem ken yem nako rawati na waje koy di nga di wax ci mbiram len lu dul nono ko ke man yaram nako tay lu ay mana xam ak fana gum mana don dagam xamo bamba kay xam xam besim nako say wax lu reey reey te do wax ci mbiram rafetul amul xoram du njariñ wax may kurus nako samay wax ak sama jef ak sa mbir ak sama gem ak sa yengok sama dalgi lepp jox nako nantam bu le ci mbiram yem kep yit ci mbiram ñaan ku ñuy sét fudul fi bu ne gis nako nan tambulé ci mbiram yem képp yit ci mbiram tay ñaan ku ñuy sét fudul fi bu ne gis nako subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun lil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barki borom touba mbokk julit yi mbokk talibé yi man serigne mor kessé ma ngi ñew fi tay ci studio tayir mbay doon leen jangal wala fal yi nga xamné suñu mbokum talibé suñu magum mouride ñu diko wax serigne bacc jigal nekkon keur serigne mor mbay cissé mo defoon apiyat yi ngir soñu ci mbokki talibé yi ñu doon leen ko jangal ngir bégalé ko talibé yi jërëngeen jëf

0: bu ko defee itam dundu bi yonte baraka sallallahu alayhi wasallam lu dadd waxtane la ndax jamono ji ñu tollu kenn ku ne day woote askano ci yonente bi dundu bi yonte bi ngay seet nam la neexe te dëppoo say xalaat nga di ko waxe noonu motax ñun war na ni fatlikku dundu bi yonte bi rawatina ni ko señ bi jàngale nga xam ne mooy nam amee woon rek yokku ci dara wañu ci dara señ Touba dinaay wax ni yàlla da ko defal la yonte ba yoroon moom la yor muy l'islam bi wér léegi da ko yeexal li ci gaañi dugal te bokk ci mu génn ko ca lañ ko génn te mu bokk ci mu dugalaat ko loolu rek mooy gàttalu yeesal bi ngeesal islam démb nag noo ngi tolloon ci wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alaykum salaam mi ngi gane àdduna ci weeru wii nu nekk weeru gàmmo ci fukki fan ya ak ñaar maanaam fukki guddeel fukkeelu guddi ba ak ñaar nga xam ne ca fajar gi itam la ko def waxoon naa itam ni bi mu ganee àdduna maamam ji ñuy wax Abou Talib Abdul Muttalib moo ko wutalu tur tuddee ko Mouhamad muy tur woo xam ni kenn mosu koo xam jamono jooja soxna aminatu mi way juróomu jigéen ak moo ko njëkk nàmpal ginnaaw ba ku ñuy wax suway batu nàmpal ko suway batu itam jàmbu jigéen la woon boo xam ni ki ñuy wax Abou Lahab moo ko moomal moom it ba mu yibee ne ba yonente bi gane àdduna rek daa dem bëggal ca sangam boobee Abou Lahab mu daal di koy goreel façon si ngir bég ci gane gi mu gane àdduna waxoon naa itam dem na Imamul Bukhari netli na ni Abbas mi bàyyi bu ndaw yonente bi alayhi salatu wasalaam wax na ne ginnaaw bi dafa gént ginnaaw bu Abou Lahab faato da ko gént Abou Lahab xamal ko ne ko sawara wii mu ne altine bu ne danañ ko féexal danañ ko génn féexal ko doo ko jaa dugalaat ngir lam goreeloon jaam boobe ci dëgg gi mbëggoon ci gan ak àdduna sayidna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam loolu it kon wane na ci ne képp koo xam ne yaa ngi dëgg ci ak ganeem ak di ca def ay xéewal maanaam la ca ne ci xeet yi jagle yàlla rek moo ko xam bi nga xamee ne gane na àdduna itam moom sayidna Mouhamad dañ ko daal di jox ki ñuy wax Halimatu Asadiya mooy ki ko nàmpal xam ngeen ne arab yi dañoo baaxoo bu ñu amee gone dañ ko yóbbu ca àll ba ngir yu bare bare bare ngir xam nga ca àll ba ca la seen yaram di gën a dëgëre ñu nekk ci àll bi seen yaram dañuy gën a dëgër ñaareel bi itam dañuy gën a dégg làkk wi ba léegi si ñu nekk ci taax yi seeni wax yi ñuy wax làkk wi ñu bokk nàmp ñun ñëpp du set parce que wolof bi nu ne boo seetee ñetti taax yi fi ne waxatuñ ko daanaka dañ koy jaxaseeg ay arab ay français ay anglais loolu lañ ci dugal loolu moo xew ci réew yëpp ci jamono yi sa sayidna Mouhamad di gane itam loolu moo xewoon mooy ñu nekk ci àll ba ñooy gën a dégg làkk wi waxtu wu ne ñooy gën a am dëgërit ñoo gën a am ab yar ndax àll bi ci la loolu lépp mën a amee moo tax buñu mësa am ku ci mësa am gone da nga ko yóbbu ci àll ba ngir ñu nàmpale ko foofe yàlla dogal nag ku ñuy wax Halimatu Asadiya bintu abi Duayb borom këram tudoon al xaris ibnu abdil uzza ñu di ko wax Abu Kabsa ñoo bokk genn biir ñoom ñaar kooku mooy ki ko nàmpal muy soxna soos yonente bi am na ñu bari ñu bokkal maanaam nàmp nga xam ne Halima moo leen nàmpal mooy ki ñu Abdullah ibnu xaris ak Anisa bintu al xaris ak Xudaafa bintu al xaris ak ki ñu wax Abu Sufyan ibnu al xaris ibnu Abdul Muttalib nga xam doomi bàyyam bu ndaw la ak Seyduna Hamza itam wax nañ ne suway bi moom mu njëkkoon na ko nàmpal mi ma njëkkoon tudd ginnaaw bi itam ban moom it dañ ko yóbbu ca fawa banu Saad nekk muy si Halima dëkk am soxna sa ko nàmpal daa mos a ñëw ci kër Halima maanaam nàmpal yonente bi alayhi salaam wenn yoon moo tax ñu jàppale ñoom ñaar it bokk nañ nàmp ñaari yoon Halima nag moo nettali mbirum digganteem ak Sayidna Mouhamad lépp moo ko nettali boppam Ibn Ishaq indi na ko ci siira yonente boobu mu nettali wax ni Halima dafa wax ne moom dëkk ba mu nekkoon muy seen gàddu googee doom ji ndaw la yoron fekk neena seen gadd gi jigen ñi dañoo baaxoo di dem ci dëkk yeen tane ci mag yi leen gën a mag tuuti di fa wut ay gone nit leen nampal su ko defee bàyyi xale yi ñu nampal seen doom di leen jox dara ne xaliman nag nee na boobee nag bi ñu dem di jëli seen naam xam nee na boo dafa génn war mel mbaam moo xam ni dafa lompañ te amut kàttan moom mbaam mi nga xam ne ñim ànd woon jigéen ñim ànd woon ñëpp dañ ko raw si yoon wi yàlla dogal nag nee na bi ñu agsee ci dëkk bi itam ñuy wër jigéen ñi ñim ànd loon ñu ci bare bare ñëw nañ Seydina Mouhamad bëggoon ko jël waaye bu ñu laajee ñu ne bàyyam dafa nelaw dafa noppalu dañ ko fay bàyyi dañu wax ne ginnaaw amut bàyyi ab girim moom maam yaayam xam jigéen mënta joxe lu am solo moo tax dañ ko fay bàyyi xalima itam moom ginnaaw mi ngi doom ji ndaw te doom ji dafay jooy jooy yu mett fu mu demit ñu ne ko yow ginnaaw sa doom ji mooy jooy nii yow ku la jox sun bu ñu la joxee sun doom it doo ko mën a jëriñ lu am solo moo taxit moom it amut kenn xalima ne na bi ñu demee ba nga xam ne bépp rek a def ma xam ne bu sama mbokk yépp amee ku ñu yóbbaale ñu yóbbaalewuma kenn dana mett ci man ci laa ne naa dëpp jëli jirim boobee nga xam ne moom ñàkk pexe ko ci dugal nee na itam bi ma ñëwee laa ko jël moom Seydina Mouhamad waaye xam nga kër dañoo mujj fanaan daa mel ni ci dëkk bi li ñu waxee ni mu waxee dañoo fanaan ci dëkk ba doo gasee nag dem ñibbi nee na waaye bi ma ko jëlee ba teg ko samay lupp rek maanaam bi ma ko gàddoo rek moom xale bi laa yëg ne samay ween tàmbali nañoo am soow fekkoom amutoon benn soow nee na xaleem bu law bi mu yoroon daa dëkkee di jooy guddi nga xam ne guddi gi du nelaw moog borom këram ngir jooy xale bi ndax boobu amut soow te xale bi day xiif nee na nag bi nga xam ne jël naa Seydina Mouhamad rek keroog nee na bi mu nampee ci weenam wi fekk nee na weer wi daal di bari soow lool nee na mu namp ba suur doomam ji ci des moom it namp ci ba suur nee na nga xam ne keroog moom jooyut ci guddi ga nee na keroog guddi googu mosuloo fa naan daanaka guddi gu mel noonu ci jàmm yoo xam ne dan ko am ñun ñëpp nee na itam ci guddi gi nee na borom këram dem di xool gàtt yi ñu amoon mooy jur gi ñu yoroon gis jur gi fees dell moom it ak soow mu rab ci nee na ñu naan jëfandiko ci yàlla dogal itam nee na bañ demee ci dëkk ba ba ñuy dellu itam ci yoon yi ca suba ga nee na mbaam mi mu yoroon gën a sawar mbaam mi ci des yëpp yutu leen di daw ba mujj nee na kenn ci ñu àndoon ne ko xanaa xalima fii du mbaam mi nga yoroon mu leen axakay moom la re ñu ne ko yow de xawma koo jël waaye xam naa jël nga ki nga jël moom am na barke mais bañ àggee ko dëkk ba itam fekk dëkk ba boobu ci jamono yi bekkoor lañ toll waa dëkk bi daanaka seen gàtt dañuy xëy soo ba ngoon te duñ for dara moo taxoon nee na ngoon gi bu ñuy rapp ci seen am saw ci seen gàtt yi duñu am dara daanaka lu ñu rapp yaa dogal nag nee na muy def ñun gàtt yi mu am moom xalima gàtt yi ñu am ñuy dem ci àll ba di sàmmi fu ñu demee ñoom dañuy lekk ba suur kël ba ñëpp xam suur giñ suur bu ñëwee itam dañuy bari saw ñu rapp ci naan maye mujj nee na waa dëkk bi di nar a jàppanteeg ñi leen di sàmmal ne leen yéen benn da ngeen a sàmmut na mu wari wala boog maanaam andi leen ak xalima ñi koy sàmmal ndax moom bu sàmmee ay gàttam dañuy suur te yéen gàtt yi ngeen ñuy sàmmal lekkuñu noonu nag lañ demee ne xarima nee na ñu sax ci loolu ñu sax ci loolu lu mat ñaari at nee na mu seetlu itam ne yonente bi ni mu doon màggee wuute naag yeneen xale yi nee na bi mu amee ñaari at dafa dëgër nekk xale lu xaw góor li xale lu góor wuuteeg xale ñaari at dafa mel ni ku mag bu lu ëpp ñaari at nee na yàlla dogal nu daal di koy delloo si ci yaayam ndax xam nga boo demee ba far rek da nga ko war a delloo ay bokkam waaye bi ñu ñëwee nee na ma waxtaan ak yaayam ne ko kat yéen seen dëkk bi dégg naa dafa am mbas mu fi xew léegi nag ginnaaw kii xale bu ndaw la mbas xajut ci moom da ngay bàyyi ma dellowaat ko yoral la ko ba mu gën a dëgër ma def la ko inlaat nee na soxna Amina ànd ci loolu yaayam ànd ci loolu nee na mu daal di koy dellowaat fekk nee na moom boobu bëgguma tàqalikoo moom yàlla dogal itam mu daal di ànd ak moom nekk foofu ca diyaaru Bani Saad mooy gàdd googee ba ni mu amee ñeenti at moom yonte bi alayhi salaam jëm juróom bi mu amé ñenté at jëm juroom ci la ben bis mu and ak xalé yi bis di sam ci all bi xalé yu goor yi mu andal ñu jëk yëk rek gis ñaari nit bu wex ñu sollu wex tal yo xani fumu fu ngi dé jëk rek seen leen nek di ay malaika lañ ñu ñew dakk ko ba jëpp rek japp ko teul buñ ko teurele kenn ki jël loxom rëdd ci gi bi xar bir bi xalé yi daw ci kër ga nak netti ne dal muhammad de ñaari nit ño xari ponk la ni wax tal ñu sall wax tal ño jek rek ñew seul ko xarnañ jëg ba ngeen ag ñeen sax mu faat yeenté bi dem neena ñom biñu xaré bi dañ cey genné aw dox ne ko hada hadd ash-shaytan mink limu ciir shaytan ci yow dogo neena dañ ko raxas ci bol bo xani dañ ko yoron ñom bol bo xani or lañ ko liggéey ndoxum sam nekk ne ñu raxas ko ci daal ko ci delo wat seen ndoxay ne ñu jaar la ko war fi rek mu dajé wat neena nak sa xalé mom daw nañ bu yag bo waxiko wa dekk bi ñi dem bi nga xamé ni ngi nopi nonu ci mom la wa dekk ba ak bi ñi fet ko neena karam gi xawa melni ku sonu non waye ñu xol dëll bi dara ci ku seydina muhammad sa amna ci netti bo xam neena mom manam bi wa dekk bi ak kenn ci ñoom loxo mi ngi ci loxo nga xane mi ngi ko tey nga xane bo ñi ngi ak ci te seenu ngi den danak xeyna bi ñi dem neena nak bi loolu amé ñi ne mom xalé yi yépp mënu ñoo maafé wax do amu ndax ñoom ñepp ne nañ gis nañ ko teural nañ ko ta dag nañ jëri kon li ñekut mom gën lay dem ñi ne waaw kon xana jinn la ñu tamul rek bi kenn ko na diko firé nang ko gisé ñi na jinn la ñi na dal fi dalay mbiram ñu wa dekk wepp maafé ci ne khalima delo koy bokkum ki dal boko fi tiya man la indi
1: yaram bismillahir rahmanir rahim sama khalima lolu motax wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin ولا آله وسهبي وخديمي وسلم هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمن جبل رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى اليمن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوت في أفدا في دنيا وإسمدا في الآخرة فأما سبب ذلك جمع جميع صحابتي ساعة اليوم في صلاة الغداة ثم ندى ببسم الله في مقال لا ينت لدن كبر رسول بم تغطوك ماس من جبل بم قيبل نيو يمن ببسم الله في مقال لا ينت لدن كبر رسول بم تغطوك ماس من جبل bam koy yabal riwi yaman denkam ba ak fatu rasul disam nga tay la fi misal yega mas ga ci misal te bo mas nga yaman mahmoud sow mom kankaya dibset ca bokki bayti ya moy tarikhal sa baye denkum mas mon yaman fas nan ci yene am ngeerum te doli go cey kam tam ci yermane ki gem borom aras roy ma asmon salatu khudwati la tew tane fi sa ba yep tew ni dejine tew mbeur ma giew na soxla na ku dem yaman ya masar al muhajirat wa ahlu al ansari tura jibril mon qaru hira ne yalla nel yeblel yaman ma tax ma xey tay ji ne len ya masar al muhajirin lanzari kum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman faruha jek bur di weur tana ko ya khairul basar anna fa khala ya humar gekel du yow di dem yaman mutaw mu ba mu wo kenen ya masaral muhajirin lanzari kum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman usman jok nofat mi daw ñu jot ci alquran fa khala ya ibn afan igli wa rasul yaman mu dog mu ba mu wo kenen ya masar muhajirin lan saalikum ci man di doon te soxla na ku dem yaman Ababakar Madib Gorom mo jog taxaw ngol ma sangim ngir kër sa gaat la muy gorom mbay xamna mom du dem yaman Ababakar mo jëk gëm jëbal ko domam tay gërem te jox ko mbolem halalam topu ko di ngatu ko won fekkon na mbay mo gëna wom pasal na ga xara ci baam gënëm la boole ak jaam gali wurus la la balon ya tonu ya bari nga ñay ya mata ñe man la say ma modu saw def na la way ya kini mani waya man Ababakar masul di doñ way juriya kenti musula doñ dom jum jurit musula doñ yalla borom balen bindon Ababakar masul di doñ way juriya kenti musula doñ dom jum jurit musula doñ yalla borom balen bindon yonem ba doon nanda ndom amna juroom fukku ci mam yo musula doñ yalla te ñom duñ moy borom balen bindon yene sima kay ne qubar kem badu hotak na du far yaay baye xik ba ya ko jar ya dak te mburen fi man mbay dog mu baam wo kene ya masral muhajirin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman hal yubura ci khafar nasu balar doon delu ñaar may xus ci non yaay la re ñaar hunayna na do doon yaman ya ibnu hami ya rasul man fuma khati non ñu tul may gayne may sa jubbatol ndax man nga taamu ci yaman munako man yahrisuni wa anisi wa jarani abul husayn al hasani ma li siwak la yaman munako man yahrisuni wa anisi wa jarani abul husayn al hasani ma li siwak la yaman hal yadog wa kanem ya masal majirin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman ma sa jog ibnu jabal munako ya ibnu jabal xamal na dem yow la ñeel ya iniman wa yaman fanta lak ya mas jibril mo manon mas na dem yaman doon seen liwas moy iniman wa yaman yonem ba wa fofa bilal ne ko talal masal metel mu ñew mu daldi koy metel dana ko wajal dem yaman mas daldi jog japp gelim fabrah la tek mu di ko yim yonen bana ko kaya dom mas tay ma denk law yaman yonen ba japp ci bloxom na tay ma denk lolu wom dem ko xarit bu di jegem ci sun borom ak wa yaman idaqlah ya mas wasul lisanaka mas والله ربك آس هنا وفي أرض يمن إذا لا يا ماس وزن لسانك ماس والله ربك آس هنا وفي أرض يمن ماس ناكو دولي ملنين كبول مدين كليت لنين لو خمنا دنكو وخكنين تفك بو مانغ يمن منا ماس يومن ساب ñey gëna metti ay qab te seen lami ñuy ko goor ñoy waxi ne wax ko yaman bu rek ma sta mbokk xif te bul dasal yit ne ko kif ta fekk sey dekkal xif haram no ko wa yaman boole ke te mas basur bul denc bul latti bu tur gannaaw da nga lek basur wudal ko xif fa wa yaman ku wogulit di ko leel bur yàlla fabla di leel ca ñami aljana xamal lii yóbbuloo ko fa yaman te boo mayeeb julit mu naan bur yàlla nandal la jinaan min maa i kaw sara di naan yay teeru mustapha am yaman ku sàngaab julit malaan bur yàlla sàng lay malaan xariiri jannati nga daan ya teeru be wa ko yaman ku sutura awray julit bur yalla def la kharib sa yaw reji su ko visit yom al khiyab wa ko yaman bo wuni le julit ayib bur yalla wuni say ayib jebal gaayu layla tay mbeur ma wax ko wa yaman ke bo xase bokum julit mbaade nga ngagna julit def na la jeng naari gat te jen la li jaru ko won te bo xase mokum julit mbaati na ngagn ab julit def na la jeng naari kat te ken la li jaru ko won ni degine malaaka tew rubu bindon lepp di tew malaaka fabla ñepp giew di wer sa jëf ya nga jëfon yow bol nelaw bana xureet ngir rugale mo ne xoreet mbolam njabot ga de la set te duñ ca man le fayaman xamo mas nari nga jëm xamu lal jana nga jëm bu reba kekku yow jahim fe jallago ko bul kharam bu lek mas ñawulew bu nan mas nan bu lewul bu sang cangay lu lewul li yobulo ko fayaman bu lek mas ñawulewul bul nan mas nan gu lewul bul sang cangay lu lewul li yobulo ko fa yaman bur yalla lam lay jekalaaj bi nak bi def lay jekalaaj te su lewe dotu la laaj sowe nga wax ko wa yaman bu lewule do meuna wey saya nam do bu meuna wey kero nga gis ku joy na wey bala kero nga ñam yawon na nga yaram lu sa borom te der yaram kat say morom mire mana ma sa jaro ajer mandem rawno yaman khamal ma sho mar khiyam jand na jini farni bam suba la tuddu wen ngam wa daj na dunya ak ñam logon kero lu bur bi nde bakay jand ja nga banku nari fay xib na ba ñas ngir xaru way ko ya yu dole rep nañ day wax ni nit te dana for way toña ak ñeleen di far weita di nari bul di far way toñ ci atte fa yaman mas na ngay lekalal te ga dara bul ko di lal lum tuti tuti bul chalal kon da nga raw fa wa yaman negam da ngay jende dinar ki meri junni ki dinar ki ndox mu sel ni dinar aljuma de la fa yaman ne man mas bul koy ragal nem toñu lo jaru ragal ngir dem na am tay ngeneel muñal ta wax ko wa yaman bul fatte ma yow so borom bo man di nek mo la mom bul saganeeti say morom ngir ñoy sa sere fa yaman fo ne mas na ngay xalaat ne gat sirat bu mana faat lo atte nang koy mana waat demal di atte fa yaman fa nek deel sa xosi gar muy hal baak muy fese keur barabe ñoy sa sere far yow mal khiyab wa ko yaman bul fek toñ nga diko far bul fa begit def ko ni nar ki liman bul ko di cior bul fati fa wa yaman na ngay dagale ki faqir miskin ya mas bul en di leer te so defe ni fek leer fo man di jëm fa wa yaman xam nga mas kat al qur'an xamal ko kep ko yi royan faqir miskin ya andi len bokki jotaay fa wa yaman bul jaga nek degin mas bul dog neen ya kan mas kep ko de rechu mas ta fek wi na fa yaman mura mas yow taxawal yaatul watul kanyan xol jappam loxo nako muñal tay topu toy jaral yaman jappal ma denk bi mas ngir man ragal nané mas bané dajé ti yow mas yowmal khiyab latu yaman jappal ma denk bi mas ngir man ragal nané mas bané dajé ti yow mas yowmal khiyab latu yaman mas nako ya rasulullah nepp na sa denk bi wala may sakku ndimbal ca ila ak denk bi fa wayaman masna ko ya rasulullah ngam na se denk bi wala may sakku ndimbal ke ila ak denk bi fa wayaman yonem ba jabb jeb loxom ñaanal ko tawli ci loxom dana mas waxul do tay denk na la wayaman denku mas ba fi la yam hatem ba tay lay beug jëm hatu rasul ga ku yegam te bo mas nga yaman kero ba mas yegge yaman yegangu neem ga fa yaman ba sant yalla fukki yon ak yar yon fa wayaman julli ci yenen ba bu baax war len ba xol yena firax yaman ñana ji waya baax sa waccu way modi yaman julli ci yenen ba bu baax war len ba xol yena firax yaman ñana ji waya baax sa waccu way modi yaman da na la ngepp di la teral yak sa njabot di len begal mu joy fa joyu re ba dal mu di ko laaj ñu waya man faman yubbi kayamas halalaw mo reisas amara sayidi mas habibo indal yaman ñu laaj ko lan la digal mu tontu len lam ko digal nemmi ku way rag tebul zagane miskin fa yaman ma saf ñoom di len digal amar mu len manciwul ñu fukki weer ak yar xamal li la saxon fa wayaman xam jëmmi bes mas di nelaw lisaanu al tim ko na yow yewul mas da ngay nelaw mbiram na yaangi fi yaman yonentu baañ ci sukuraat yow ngay nelaw bana kureet mbolem sa ba yepp diit yow ngay nelaw fi yaman delu ko ba mu ne mas yonen ba faatu na mas yegal na madina mas ken nelawul yang fi yaman delu ko ba moti fi sa na ko yegal na sile sa suuf ci ma yonen ile sa mudid lo ko wa yaman kero la mas gen yaman tabi ke bira lu yaman mbolam bi dem yom tem da don gis ñuy wandelu fa yaman kala la bas jenn yaman tabi ke bir alu yaman mbolam bi diw yem ten da don gis ñuy wandelu fa yaman mbolam garab gen yengul mbolam yalaw len mu jogul mbolam asamaasi niral ñu lak bu bax fa wa yaman muna gi la gude ngurooj di joy ba ben ko mu xey di ñaan yalla di laaj na li ma gënt fi yaman nem lu deggal la di lu am na del ci gudi gi ma jëm bu de na shaytan rajim sopil ma mbir mi fi yaman yendo kero ba ci gudis mbolam ba ci ba bepp nis mbolam yaram ba bepp dis ngir mbir mo tis ma mo gison yendo kero ba ci gudis mbolam ba jeug ba bepp nis mbolam yaram ba bepp dis ngir mbir mo tis ma mo gison tango nga mbir ma del jaat na ko mas li ngay xalaat ram la nang ko mana waat demal madina ya ku man tango nga mbir ma del jaat na ko mas li ngay xalaat lu ham la nang ko mana waat demal madina ya ku man masjid wuluna kerok yonen ba faatuna kerok joye mas doyan kerok musef ko joy fa yaman joy ba garab ya bok joy gide yaman ya ser di joy malaakir maray joy ngir joy mas non yaman mamour so joy la a ya weyli weyli weyli a fa fa ay weyli a ma joy la mas mon yaman jaber bana ya sayidi ya maliki fastadi ya wayni wayni ya sadi fi layli asfi yaman mu joy fa joy yag lol nako muhammadur rasul manon sangap ku don rasul fatuna tay mang fi yaman mu xey di julli ji di joy taxaw di joy seug di joy sigi di joy jekki di joy taaya beusal mal fa yaman tagala ya muhammada wa mal qasim shayida wa ya hima ral masjida inna lillahi la wahan inna ilayhi rajiun dootum gisseet lam waxon gana kero bam ne ma won yowmal xiyaam yaa ku yaman jibril dootuna di ñëw dendi ay wahyu ni taw di wax sangam luy nara xew tey dee gën dund fi man mu fa meteel gam ko joxon delluy xalam lam ko waxon tere ko tiim koy ñaan na won di lox di jooy fa waa yaman mu ba ma jël gam ko joxal dellu xalam am ko waxon tere ko tiim koy ñaan na won di lox di jooy fa waa yaman naa maa ngi ñaan borom meteel gile ma tiim te mooy rasul bu dee na gii

ma ngay nuyo kero gi mar mo di ko laaj yoonu yaman mas na ko yow no tuddu nar mu ne ko man ma di himar te sama bayit kat yasar mo di turam ma jëm yaman ila masun jabal habibu khairu awal faraqa dunya ta khamal may ndaw likoy tagi yaman masa ju bo fara di joy ya weyli weyli weyli woy malakir mana ya joy ngir joy mas ton yaman mas ne hima imu yasar madina mu ndab basyar muné ko tis ga doy na war ak di tot mas wa yaman muna batay madila laaj kero ba yonen ba di waaj ngien di fatew ba muna sooj ngien defon nang fa yaman ken kalatul ken tadatul ken doxatul ken defatul ken waxatul dul ne xol ñaadi mir am ñu dofon ken tadatul ken talatul ken doxatul ken waxatul ken defatul dul ne xol ñaadi mir am ñu dofon gatu samam bané mes ba xam na ñoom dootu ñu gis ku leen wañeete ñu ne tis di yoy borop lañu melon muna usaynu kiasam lala di laaj mu ñu defon lekka kinaan de lañ bawon ngir ga di joy seen maam jawon ñu bokk wey ma sa imar ba ca kanam fekk ab jabeer muy sam ab gatt di jiir ma jam ca moomoon yaman ñu bokk wey ma sa imar ba ca kanam fekk ab jabeer muy sam ab gatt di jiir mas jam ca moomoon yaman faqala ya amatullah wa bil ilah ilah ilah ilah wa rasulullah kayfa faatu akhbaran munako fatimatu man la deg muy joy agasan agalu sheynu nyangana ya jadana te norobon fate ngana ya jana ñom ñaar ñangay wote tana ya jadana ya jadana ken wuyul famu tadon maswi ba yak di nuyo kana isatum la nuyo salamu bayt nabiyyo madir shal la waxon jabe rawahu ñow fi mom on xodata di turando na ki yengal buntu bi mom kum wara don la ko waxon muna ma sunu jabal buntu bi ma ko fi yengal tay ken waru ko fe yengal kudul maash mon yaman hun qadu bil kamwi maash joy fa aisatu joy malakir mane joy ngir joy maash mon yaman maash na fa aisatu ya umul masakin wa ya umul mu'aminun ya sangu binde fi mum defon fa'du rasulullahi man sama kharit ba fi newon te ganni te jineglu won fato nga wax man num defon fa'du rasulullahi man sama kharit ba fi newon te ganni te jineglu won fato nga wax man num defon shara alayhi rabbuna sunbur bu mag ba yobuna sangam sangam ya faduna gile ki selmal wal mawon muna ma astalu matay demal fakar haliyu kay waxtan fa fatima tu jey kon mu solo lanum defon mu waxu dem garal yo bamu deme defon nuyo fatima tan ki nuyo yonni jaber ba fa newon ran go di aw turam mu waxu no bo fi wetam na ki yangal buntu be kum muna mas mon yaman rayanatu di aw turam mu waxu ñoo ba fi wetam na ki yengal buntu bi kum muna mas mon yaman rayanu bil kum wi mas joy fa fatima tu joy marakir mane ya joy ngir joy mas mon yaman mas na ko fatima tu yow ma ngay gignel ci yalla haw solol ma fatu am ga te yow bu lak fepp fum doxon muna mas bo fekewon kerong molom yam melon haduna sof lak sabakan dotu.

siamo sala ile jingo le jita ina le dunya no bayta binta dinta kebal nata musol nata mala ku jite ko binata indi silti bi baba ding ko bu tege be ko mar jinaari banko jetol tin yete mala barkata kebal no baron ko tinu barkata mo bi ding ko lidi ding ko bi dina tuba bi dina am ta bi bi dina lammi bawo ko ko gandi intilin timbaba ta ko sada ta intilo ta me